0: Martin nung umritin sa chichit na rarandar. Ulma do al kundurin marike. Ana hindi ang ulma ay oyo ra. Ana kukurut do nireo malah. Chichit na marka perwala.
1: Double J.
2: Thank you.